kagete nyasaka na sereme yao kina hatigire bintu byose piense na batisiro na beromo Kristo ngabane bintu byo kinyara ko ba bigo bigo chenchi lakini abantu telo agata banga kumbe si rahisi ngarna jite me yao na mete nga mangana ga chikombara bia na manyete nga amangana nego ago chikoba buya kigima lakini amya tuteli kumbe si buna na kagerete chikalo kuna kachinsa usansema ya bwana mambia kano mwanchi motelo of course toko andali ya masema mchikonyora amangana amaya asinchira yubo ikirano badaya toko kano mwanchi motelo na nako manyego tulasongu ritu wagu si tuwaliganti singi joko letra a lesson tuchikonyo kabatu kukura ne team ya city score kuna kasi studio alafu mwanchi motelo of course nyo kabatu kwa mke ya masema wika hali ya kisi central aso mwanchi motelo chunyo kabatu kanyore lesson na ya masema montomi ya urudinu wabare on ground ya hali ya asengi nchai kuna ndasibona ya masema wika asemesi ito ya mungana maya